NCIFM, the spirit of Manitoba, Rascal Flatts, praying for daylight. Snigate ni ugagi, sinigamotse kagumina, Paddy Castro, kikibeto ano flaming arrows. Snigate ni ugagi agutisa pegak. Tansiri ti muskegoak ni na voice of the north, Lorraine George, agumina pek ti paigan, kipewi tap mitano tu maga puni panika, puni ay may gisigak. Tapo agumina yao, tagin nuweo. Misama ka petamat na utan si Taisi Wepag, utaman ito pagit piska gumina kayo apag, gumina Cree Phrase of the Week. Kikaus ki matita na, no? Ano si misama namamit to neni itin matigekon. Kaya ito yan. Magan tatamis ka ang tanis o adam ka pega kiyo ka ito teo si kitsimo kuman na kaya pia uto de Detroit. Ako kantuto ano George Strait. So